0: Likana kirundi munywanya ari ku murongo wa telefone. Allo.
1: Allo, mwara mutse korode.
0: Gakeye neza tuyiko tuyaga nande nande atwakwiri he.
1: Nedere ko gukamu jumaritsi.
0: We fere fere fere ngakukamu.
1: Oyo oyo.
0: Waraye salamu meze neza.
1: Asa twashima abashana katwe bakadutaye mu.
0: Aho ni byiza cyane gose muvandime wacu gitondo cyiza kurinde.
1: Uwe nyumari murongo cha kurote ni mchango wa uti.
0: Ndagushimiye cyane gose.
1: Nekachembo ni mchango wa anjo wose wirambile.
0: Aha.
1: Nekachembo na mshikanja nga aye yinkila leza tili wirambile.
0: Ego.
1: Nekachembo mbago kamu jumari senda abone titi yekembo na parikurugu.
0: Uhum.
1: Nekachembo na miyoza na tumbe leza nuti vina mshikanja nga hano.
0: Ego.
1: Eka chembo na nani isi na tiyeri nga aye vashikanje vose kumimira ambiri.
0: Mhm.
1: Eka chembo na nasadarate mwene watu chembo na na luwile luwa wakaziro. Iyo niyo luwa wakaziro tese ya.
0: Mhm.
1: Anyuma.
0: Saa.
1: Atari rimbo kumutu kumiriza mkukimana musaza nanji.
0: Nukulimana nanji go imvura wabi na abezi gahizubi nungane nijaja mwana yu mijo heri kwa bwana Frederico nga ukukamu.
1: Yeso yeso musaza.
0: Sawa. Tunifurizi gitondo shiza nda isengu onu mbetene nga onye kuikame onu mutambu kanyu wawe nga onye mama chingi mbuyenzi. Mwana yu migilibe hivziza kuli hajwe nini kitu. Aba shoferi bose bariko baratwumviriza n'abakomvu.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Salama, salamu, umeze neza? Turi, eh, we jamari. Namaze kukumva huko muhigira mwaramutsimore. Akuzu yirumva ko katamuri kwinyana itobegu yayo mu mwijima. Sawa sawa, nizere ko ibintu bibameze neza ari umuno nari fresh. Sawa sawa, igitondo cyiza kuri ndega jamari. Ndagukengurukiye cyane gose. Ego.
1: Madame wanje ni kumana Elizabeth.
0: Mhm.
1: Abana banje bata.
0: Ego.
1: Bakeye banje banyibarutse.
0: Aha.
1: Yemwe wati tukuka tikende ku.
0: Ego.
1: Abanga yende ngamara abana mna mwana nagize kurira musikanze bari kuma tikende ku.
0: Mhm.
1: Ndi tukuzwe nabona kazi turi kugira kwa tawe trasa ku rugo.
0: Mhm.
1: Abanga yabani ke ku rugo bati tikende ku.
0: Mhm.
1: Abanga ndi mukinile bu o akrena na kaza buhanga mukinile bu atikende ku.
0: Ari kabantu ho mu rugo be siriko ndabumva bame bakajwe ba Eric ngiri abandi bari hehe.
1: Ubyana kije bati kije bati se mu kwata gupambana.
0: Ego.
1: Ngende ndana ayo kike micro kiva tikeretsi.
0: Mhm.
1: Ama ngaye mukya ho ndabona ngaho jyataka kemeje jyataka no tikeretsi.
0: Mhm.
1: Amuse mama wari magamba niwe yati tikeretsi.
0: Ego.
1: Ayo mamunyu sanga bandi zanya tama lebo za tikero ti za kadibimbo.
0: Wi jone jone jone aka.
1: Akaliva ndabele rakete za tudika kadiko kosu sibilemo.
0: Sawa sawa.

0: Katwa kiri munywanya ari ku murongo wa kabiri. Allo allo.
1: Ego koron.
0: Mwaramutse neza tuyaga nande.
1: Wakinonko mungwe.
0: Wakinonko wo mungwena.
1: Uyimpore.
0: Neza cyane je ubya kabisa ibintu nibye. Ana na kibazo na kim.
1: Bare komo atwitogera mu rugobe ngo twahinga.
0: Yewa nayo mbaza tabantu bo mu rugobe bari he bame ba Michael ari akwihigiro nabana hayo ngaho onye ba Eric ngiri abandi. None urumvushye ubaserukira.
1: Ego turahari turahari.
0: Ba Jonathan wa Gifaransa bose ushubabona.
1: Bose niho bibereye.
0: Sawa sawa twagiye rero akinonko ngaho mungwe na muvandimwe wacu igitondo cyiza kuri. Wagiye
1: n'igitondo cyiza ko bavyayi banje bari ngaho kuruce.
0: Urumva nabuhanza mbere yari karagukurikira neza na neza ngaho onye.
1: Ego cyari hanyuma n'umugenzi wanje ngaho mungwe na nabana.
0: Mhm.
1: Eba giye bene wacu ngaho kuruce.
0: Mhm.
1: Mikaru akropi simhawa ni mana tuya lebi di mana selekte karapeli Hanyuma Nama ni nga murutana
0: Ego
1: Asha ti alikora kumbiriza Yara ete zenanyire kuhini bukamgira ngo beda kuna bumba kundundi
0: Mhmm
1: Ea asha alikora yukirikira na kurika tani na tani kurika tani
0: Mhmm
1: Hanyuma nitu izani gitonda chiza abu ngaha murugobe
0: Mhmm
1: Yabandi Erike
0: Ego
1: Kachwi
0: Mhmm
1: Mubabe
0: Mhmm
1: Manolo mungwe na paruwasi mungwe na ndese na gakoba
0: Ego
1: na haya ukuhigiro
0: Mhmm
1: Uwanza tia kumbi isewa ndanya wine nepea
0: Sawa sawa
1: Awa kumbi wo sinawazi
0: Ego
1: Atarabi tuwizi gitonde shika
0: Dagushimile chane nawe ugiri webziza mubandi mewaji
1: Ucho bambe la kakariri imbati hadoza kime kime muri vya dusengira
0: Neza chane neza chane
1: Sawa korote muka na watu hefte muka murugoli
0: Oya honda babu na nda babu na lindira gato imutaa
1: Kirambu kirambu gamu kinonga timi ya kuiwa di
0: Sawa sawa

0: Alô?
1: Mutoto wa mukike, mutoto wa mukike.
0: Ari ya kukamu jumaritse kwa Didier.
1: Natira kaimana na anziko neza na neza na wanyaka lari ya ino muti umusonzi wa hea mkuru mtama.
0: Neza chane gosa, makuru ya wabwana Didier.
1: Tuata shima mtama tuza nuse kroti.
0: Nagushimire chane gose, Frederico niwe yuguru yumurongo kabisa ya ufashe kabisa ngama.
1: Frederico yala ya yashita mazi mkama mtama.
0: Kabisa.
1: Frederico yala yashita mazi mkama na haje prema meje yugwasha. Kula sayo ikichinju shamaati.
0: Aliko na wenizile kuyu ni mezene za rumuno ni kabisa ta kuido.
1: Ndiko ni tegeleti mande zose prema ndabo na ashebinu ni right.
0: Sawa sawa. Na kushimile chana manu wari kwa gendari kuyi waga kushore na masho ubabona guti.
1: Asha prema ndabona impande zose prema ndabona bariko bagenda bashamwe bagana hariya ku isoko nkuru ya Gwibaga.
0: Ndagushimire cyane rero bwana Didier, tugenda rero ni ntasho igitondo cyiza kurinde.
1: Wa mbere ni mwebwe mutamu.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Aje mbona umujyango wanje rero ko kamu kibuno cyose ni tagati.
0: Mhm.
1: Ndagace mbona yari turi kumwe ni tagati.
0: Yego.
1: Ndagace mbona kwa ikuru butezere kace mbona umufasha wanje n'abana wanje turi mu gihe gatondo kiza.
0: Mhm.
1: Kache mbona na hayo kuleke na shijaviko ina mujuko na nuyu mre karengane, kache mbona nuyu huye Watara, kache mbona wakamere, kache mbona nuyu kirambu mchinongo, kache mbona na etiena tinitagati.
0: Mm-hmm.
1: Kache mbona wa mutama wachu wa mateka unwa yanwari, kache mbona donazini ngaro, kache mbona nuyu huye Etiena mjenda, kache mbona maliti mutamu, kache mbona tomozi, kache mbona opama, kache mbona mure karengane, kache mbona nuyu mitajumui. Kachembona bitetere, kachembona nuyu vyanka ndondera, kachembona na Diomede tinimitagati. Kachembona Pafiro mugaka, kachembona nuyu uye, arekimiza tinimitagati. Kachembona banwanyi biradio indundi kritire hose aho bibere nibage na Frederico no gukama Jumaritse na Friza tinimigirire agatondo keza mutaha.
0: Ndagushimire cyane bwana Didier ngaha onye kukama Jumaritse mane mugira ibihe byiza.
1: Namwe bwe mutama mitagati.
0: Ndigara abantu bayigeze kumbaza ngo none ngo kukama Jumaritse ngo harabaho.
1: Kukama Jumaritse harahari, harahari kandi atagatse mutama.
0: Gira ngo inyishu barayumvise.
1: Gira mahoro, gira mahoro.
0: Sawa sawa. Reka rero mbe hariya kukama Jumaritse nagoma nakira umunywanyi ku murongo wa kabiri ariko ndabona ko telefone yiwe irashobora kuba inyotewe, irakeneye umuntu yo yihembura nakirundi munywanyi ku murongo wa mbere. Alo? Wi mwaramutse neza, tuyaga nande ego amakuru yawe deze ngaho onye ku mutumba wa Ruhinda.
1: Aka twenda majambere ko heri turasimba
0: aho ni byiza cyane gose. Pascaline yaramutsimore.
1: Aka yaramutsimore ko heri yagiye kure mwana cyo sangira.
0: Sawa sawa, igitondo cyiza kuri ndene wone.
1: Aka kuri ndene mu mayi muro.
0: Mhm.
1: Madamu wanyi Pascaline na wanda wanyi.
0: Mhm.
1: Tuna wanyi na heri.
0: Mhm.
1: Kire tuki tabra kire mta sifwa mga.
0: Mhm.
1: Chua mtu na deo mga sa.
0: Iko.
1: Kone na wanda mtu mi chua mu.
0: Mhm.
1: Yo, sumu bukora na rewe si mkino.
0: Mhm.
1: Tuma cha chumi bulato na ipo ine mkino ongu na karatweri wa tasira na kutia.
0: Mhm.
1: Kiriana kurama na adiyo ngayi mene kumutumba wa chua ruhina na isa haki mkini.
0: Mhm.
1: Nifika kurubuka na ipina ali muriki disini.
0: Mhm.
1: Abiye kaferi mukino wangu na Oscar ntika nyabiyogi na Friberi murubuka na Didier ape ku munu na zawe ya dumbi.
0: Mhm.
1: Akaririmbo.
0: Wi.
1: Utoba uka kami katika netere abutu sangye kutratipe madu na kutratipe sawa ngwe bagire umutu mwiza.
0: Sawa sawa.

0: umwanya wo kugaruka nawo
1: natwe muri aka gace ka twakeneye amazi green natwe bibombo ni hari yarugura kwibarabara hari gihe tuyabura tukajiyo hejuru kabariyo tuyakora koko twebwe ngaha mu gace kiwacha ntabombo dufise mbwa turagenda umwanya utari muto turagenda nk'inusu y'isaha tugiye kuyarondera kuko hari gihe tugenda nk'iyo mu bigwati cyangwa kubanga teri aha twebwe amabombo yacu yo ngaha aya mazi ntakunda kuza cyane kandi tukagenda hariya ku mugazi hariya mugashika ngaha uvuye hariya utuye nk'injuru zitatu
0: kubera ibyo rero harabace bahitamwe kwikora ku mazi yo mu myonga n'ahari mabi
1: twebwe nk'amazi dukoresha mu mazi tuvoma ho mu mwonga ayo tumesuza nayo dutekesha
2: cyangwa byo ngaha mu mwonga kubera bera bakana bw'amazi none babuze kugira ufatumanye
3: mukibwa ko bishobora kwatera ingorane
2: ano gira gato babaza yanda akora yanda so ngayenye
3: muko mu muyimo kandi cyo muri sikuri mu banza kwategura
2: ega rada tufoto nkanya
0: aho banyagihugu rero berekana ko hariho n'indwara ziheza zikabafata
2: enzo karaze kwara na zamara rero tumatoze kwara mbya twari hangana kwa mvuzo
0: abo muri ico gice bagasaba leta canke abandi bose babishoboye kubafasha kubegereza amazi gutyo n'abatsimba tazisuku
1: rwe nuko ico kintu twosaba nka leta canke abari imbere n'ukuri bo duha amazi kugira natwe n'isuku ligerega biratuma tutagira n'isuku kubera iki n'amazi kuko hari giheba wavumye nk'iyo bido kavuga ati je iyi bido nayo nkoresha ko yabana sindabote n'abagome bajyamo kuwe bazogejo cyanke na jewe nkavuga ati ahanzogejo n'amazi ariyo kubera mba niyumviriye iyo njya kuyakura bari kure
0: umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atanguza ku mugaragaro umugambi wo gutanga amazi bise payepa amazi wacu yavuze ko kuronsa amazi abanyagihugu biri mu mwitwarariko wa leta akaba yaranahamagariye abikorera utwabo gufasha mu gushira imitaye mu gisata cy'amazi kugira abantu bose bashobore kuronka amazi meza akaba yaremeye ko na leta izoheze igashiramo igice gitoya ikindi kikazorihwa n'abazoba ariko barakoresha ayo mazi
4: Namo bijanye n'ubutunzi muri gwarukurikirane gw'inkuru tumaze imisi tubashikiriza ku noti z'ibanki inkuru y'igihugu BRB umunsi tuvuga ku noti bikwije ibisabwa ariko ikononekara bigatuma haba hamwe hamwe banka kuyakira Jure Kajambera akorera mu banki BRB mu gisata cyo gukora inoti ibiceri no kuzikwiragiza mu gihugu asigura ko hari noti BRB ishobora gukabira iyo umuntu yayituye bitumwe nuko itaba yononekaye ku rugero runini Kajambere ariko asigura ko hari abantu bonona inoti gushikaho ibimenyetso biriko byononekara bigatuma BRB itayitora yitora ariko ntiyikabe uwo mukozi wa BRB anigura ko hari abantu batitaho kubungabunga inoti akabona ko abantu botahura kuko none inoti abarukononera igihugu
5: inoti naho yobishaje ikwije ibisabwa mu bisanzwe turayaki hari inoti ziba zarahuye n'ibyago sigara nk'akamanyu yarabwe ko ibyandiko hari inoti hagera igihe tuyemere turasaba yuko inoti kugira ngo tuyihindure iba ifise uburinganire busumba inusu kindi gice umva ntikizokwemeka murabona ko ibiharuro biri habiri turasaba yuko hariho igiharuro kimwe kiba kiboneka kandi cyose birasinywa ko umuyobozi wa banki n'icyo giraciwe cya mbere cyangwa icya kabiri bivanye inoti yariyo turasaba yuko umukono umwe uba uboneka wose iyo ari akantu katarukiye ko gatoyi nk'ikaramu cyangwa kama gatoyi mu gihe bidashoboye gufuka muri ibi bimenyetso turashobora kwemera inoti tukayikaba ariko iyo ayo mabara yaje akaza gufuta ibimenyetso biriko inoti ntiba cemewe ikintu cya mbere cyo mwomenya inoti zirazimbye zigugwa n'amahera mva makungu urumva rero ko gusubiriza inoti biheza bikagora twagira rero dutera akamo abantu bakoresha inoti bagerageje bazifate neza duhora tubona hariho abantu usanga bazishyize mu makara ugasanga bateretse ko inyama canke igufa twarabonye naho usanga bagiye bakazizinga nk'amashugwe kugira bakire abashitsi ivyo vyose ni ibintu bituma inoti icisaza n'ingoga iyo umuntu ayifashe nabi by'ukuri arahanwa kuva mu 2015 mu bimenyetso by'igihugu biri ku noti nk'inganji ikimenyetso cya Repubulika turafise idarapo mu bisanzwe ni bimenyetso bisanzwe bisonerwa bisigura ko ni noti yurinze uyifata nabi ntubisoneye
4: mu bijanye n'ubudandaji kuva mu ndwiza ikiro cy'inyama y'umusoso kizogurishwa ku mafaranga 28,000 nayirimwo igufa batazira cangacanga ku mafaranga 20,000 nk'uko abacuruzi ico gifungurwa baherutse kubisezerana ni mu gihe ikiro cy'inyama y'umusoso kiri ku mafaranga 30,000 nayo bita cangacanga haraho kigurishwa amafaranga 22,000 ku kiro kimwe abadandaza b'inyama bavuga ko ibitungwa bishika ku mugwa mukuru wa politike Gitega ibiri ku biciro byo hejuru ibitabonwa gutyo n'abihereza ico gifungurwa bavuga ko haheze hafi umwaka ibiciro by'ibifungurwa byaragabanutse bigaragara ku masoko ariko abayangayanga ntibakurikire ibiciro ku neza impande zose batera kamo nabigwa n'igisata cy'ubudandaji gukurikirana ibiciro ku masoko ku neza y'umudandaza n'umuguzi inkuru ija kubonekera turaja kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma ari nano turangirije ayo twari twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi kuri uyu mutaga ku isaha 6:55 abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire ngengurukire kandi ni nakaneza yafashije amajwi arabashikira odironkeje imana nayo bashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu n'agahindukira.

0: Sasa umufana wa Real ariko nta nakimunoza ambira umufana wa Barca.
1: Atasa
0: se gusumba ni chupa ya kinji no muziki wuzuge mu bugwayi ubuso twa hamwe n'ubuyu wayi nta mahera ni bebe n'udusara bwanye ariko n'abantu bagikiri tumara ko ni buze ko ni kunyiza abashayi mu nda gushika ku bindi mabayi tere na butuka uzu bwayi ugira papa nka mukiri ki papa ma festa bipfurije happy new year ko twahashitse vuga

harukunyene harukuntu usanga abantu babifata nko kumenga none ayo mafaranga akushyafata ukacyakoresha ibindi bintu ariko nasanze buryo umuntu abameze uko ameze nuko nashaka kuvyumvira Natasha na namba la boss twibukanye yuko mu gufasha abantu nivyo vyiwe canke iyo yemereye ikintu ategeza kugishitsa nico gituma rero iyo yamaze kwandika avuga ngo jewe shitse mu gihugu ntegeza gukora kantu nako kantu rero numva ko yaraye akagaragaje kumugaragaro izuba riva cyo tubona amo hello comedy argent acamuhiriza ubugomore wa mafaranga rero amafaranga nituzi ko arangahe mugarumva uyabonye nawe ucumenye ko amafaranga nyine kabi menshi cyane kuko hewe kuko si 5000 canke sa si 10000 ari kugumubona ko aguma harura rero urumva ko Natasha na number la boss turide gusiga ikogwa ciwe vuba cyane kuko hari umuntu ashaka kubona ati none ivyo onye kubera iki wabikoze ayo mafaranga cyo yafata cyo yafashisha abantu none lo comedian wewe nakwiye ko akwiye ko kuyahabwa ayo mafaranga cyangwa ni gusesagura gusa wowe ubona gute ni gusesagura cyangwa ni gufasha abantu

Numvise gute zarona kubwira ngo kumsa kandi ko adutayemo ikindi gikorwa gishasha urumva ko bizuza bisa neza cyane kandi turazi neza ko none papa wawe ari umuririmbyi ama nawe umwana nawe ukacucika umuririmbyi urumva ko iyo nzu yose ni inzu y'abaririmbyi gusa icyo gituma wumva akajwi kiwe kameze bien sana none sivyo wumva gute komsa anawe ukuze wo kubwira ngo ririmba yo byoce bigucanga no kuri kw'imana

amajoro nyene umuntu ategoza kurara amajoro kugira ngo ashure kwandika indirimbo izere rero mbega bimeze gute hariya mu buhinga bw'ivyuma mbega bikozwe gute none kumenga ivyo wadusezeraniye umenga biguma bigiwe guma bija down canke ko ushaka kubita za target nyene usanga abarinzi babifite target zabo bisangije n'ukuntu bakora n'ukuntu babona ibintu hari ukuntu usanga abaririmbyi bavuga ati no ino ndirimbo ndiko ndabona ko ino ndirimbo ikunzwe cyane kuko zamaze kwanza cecike gato kugira ngo ibandanye gusikubita none kwa izere nawe bimeze gute kubera ko amezi urumva ko amezi nyene agumara amezi ariko kandi ndibaza ko nawe ne abandanya abona ko amezi abandanya agenda kubera ko tuko tugenda mu biye nyene do kurangiza umwaka none urumva ko nidushobora kurangiza umwaka dufite ya ndirimbo nyene oya namba kubera ko ibyasezeranye bitegereje gushika urumva ko nawe nakwiye gukora akantu kugira ngo bihe

0: Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
1: Tubaramutse tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye igenekerezo rya 9 kwezi kw'indwi mwaka wa 2026 ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru. Ibiciro ku bifungurwa by'ibitungwa bibandanya kuduga ku isoko, ibiriko bituma hari aborozi nk'abo muri zone Nyabiraba komine Gwibaga intara ya Bujumbura bidoga. Abadandaza bo basigura ko iryo duga riva ku bijanye no kwiyunguruza nabyo byaduze ibiciro. Abidoga sabo gusa n'abarimyo muri komine Kayanza intara ya Butanyerera bavuga ko batarabwirwa hazova ifumbire mu girima ryo myonga ryo barigenze, ibituma batakaza icizere ku mwimbu bazokura mu myonga uzobamuke. Ingwara ya Ebola ivugwa mu gihugu kibanye cha Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo ibandanya gutera ubwoba barovyi b'abarundi bakorera mu kiyaga Tanganyika ni nk'akarorero ni nk'abakorera kumwe hawa gitaza komine Muhuti intara ya Bujumbura babivuga bafatiye ku kuntu hatagikorerwa ibipimo by'iyo ngwara iyo bavuye mu kiyaga. Ivyo byose ni mwido nido rya makuru ahagarariwe na Kerene Bizinda by'umuhinga bw'ivyuma ijwi ni rya Audiron Hejimana.
2: Radio Indundi Culture
1: amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'ubudandaje aho ibiciro by'inyama bigiye kugabanuka kuva mu ntango y'indwi twimirije gutangura kuva mu gisagara cya Gitega umugwa mukuru wa politike aho ikiro cy'umusoso cyari ku 130 bo kigiye kugugwa 228 na ikiri mu igufa kizwi nka canga canga cyahora ku 222 kigiye kugugwa 220. Ibyo biri mu byafundiswe n'abayangayanga bakorera ku mugwa mukuru wa politike inyuma hafatiwe ingingo n'uburongozi bwa komine Bugendana igabanye ibiciro by'inyama muri iyo komine nyine ya Bugendana ikukira iyo ntara ya Gitega. Ingingo yafashwe kubera ibiciro kubitungwa navyo byagabanutse, naho biruko abihereza inyama ntibabona kumwe iyo ngingo cyo kimwe n'abazidandaza. Ayi Gitega twakure mugenzi wacu Anicet Ntanguva hakorera.
3: Ikiro cy'inyama y'inka y'umusoso kiriko kigurishwa amafaranga y'30 n'isonguriwe ku mugomo mukuru wa politike. Nayo nyama y'imigufa bakunze gutazira canga canga iri ku mafaranga 220 ku kiro, hakaba naho ishikana igiciro cy'amafaranga 222 iyo za Kenya ku yindi minsi. Abacuruza inyama mu isonguro ya Gitega bamwe bavuga ko kuva mu ndwiza ibiciro bumvikanye ko bizogabanuka bigashika ku mafaranga 228 ku kiro kimwe cy'inyama y'umusoso itagira igufa nayangana 220 ku kiro kimwe cy'inyama ifise igufa ariyo canga canga. Ivyo bikaba bibaye inyuma yaho kwigenkezo rya gatandatu.

0: kuna karimbuti azo za kimwe kimwe. Alo.
1: Alo.
0: Ndagwaye miriwe neza tuyaga nandi.
1: Aisha mwaga na bojiko hapa kukuzira.
0: Bosiko ye.
1: Aha kukuzira ni.
0: Ijoro giza kuri nde bosiko.
1: Aisha mwaga na ijoro giza ni kore wa nchikana na nchikana nchikana nchikana. The police are not going to be able to do it.
0: Ugiribe byiza nawe
1: ego twese

0: Alo, alo.
1: Alo, Kraut.
0: Yamuneza Misiga.
1: Umeri ya mnyakuwa.
0: Nukulivi ni mitameze neza chane gosi.
1: Inakimba na inga kani kuneza kwee.
0: Neza chane gosi akuzula ziko katamuli kwa.
1: Kwa nima kwa nima kwa muka nyeweza na manga ina miki kine gosi.
0: Ndaku shimie chane na anje viva mutima.
1: Wala wale hei.
0: Saa.
1: Nandiri uganga mwere umuja uge yosu.
0: Digo.
1: Umuja uge yosu yosu.
0: Sawa sawa.
1: Kambanewa mutamawatu mwere kambane uge. Nige rembare kambane uge kamutangamu uge. Mbare kambane uge. Ukatu wana lao umuri Kenya kambane uge.
0: Ugiri joro giza rero misiga.
1: Umurakumi ya mirandi.
0: Sawa. Abandiroba takumumuye ibihere kumutaga akakakaliri imbulero. Karabati maminya gaza uke uke ukagumunyungu sharero ahuri. Atangu manzinime hanabata nguwe kufuwa ngurumva. Ngwari agurobi jakabeho ngwana hagu ya kavura. Aliko vizyo surumva ko. Tureza tukasha tubitolera umuti ubwo nyene ibintu bikabananya bimeze neza kana kalirimbo Gerard na Pepe Kale kabandanye kabagwa neza mukanya mbere ndaza gutangura no gusoma ubutumwa nongera nakira n'abanywanyi bari ku murongo

0: ngo babanaye bagira ibihe byiza. Ushamba ko ari nga onye muri ari akwaba makadumpinga kayobe. Allo.
1: Uyere bwa
0: ndakumva neza.
1: Arufete ivuye.
0: Mhm. Njore giza kurinde.
1: Ni gwa na sha ko yeso kurinde kiti.
0: Mhm.
1: Bo chama na mbe ndo bwa nime na amukanyesha.
0: Yego.
1: Arufete zwa na muri kuma kana kwa.
0: Mhm.
1: Kwa ni jenda. Chama bizina na zima ni yangu.
0: Mhm.
1: Ndombe na anjenzi wote wa vile kwa arufete ivuye.
0: Sawa sawa. Shadrake ngo akababa ku mutumba wa Yovezone gatakazi ngo yifurije ijoro ryiza umukunzi wiwe Sefaliene ngo numana wawe ngo akaba yitwa Frank ababyeyi bawe n'abagenzi bawe ngo nabakuze ku izina rya Ji

Ugirire vyiza bwana Chege. Tugushimire cyane bwana Chege.
Rero muramumva ni chege chege murasa aho ngamu busoroga kaba n'umunywanyi akomeye cyane wa radio nuni kiti rumva ko agumurongo yavuze ati jengo manda wagumye ati nakare naje baraze bi byinshi kumbura abanywanyi batari ko barananyumva ati manze ndabahe basome kunturire. Uyu nawe ninde ni samba mapangara kubira ati vunja mifupa kama bado meno iko.